0: amino nyankom wa amen sadia no to go and now say ti no ade mi ana na me be chere me ni odu e be na ni be dwane if say obi no pe mi nyankwa ye ma ni ti mi nyankwa me mom me kra me ni padua na mom na dey sadia me dia show on say
1: Jesus
0: fa me ye ni a ope
1: yes
0: je enwa ma na woni ha wona ma so a ti pa wo dia

0: sa dollar e wo ti nyina be ti mi afa but amen
1: amen
0: ya sedi bi ato ho sika no as on a side behind man and you person yanko Psalm 49 verse 16 e pedi onu mu twi kan to 20 no
2: was on me kan enwum aduana nkron imu edunsia
0: aha
2: ase se obi nya ne ho a
0: se obi nya ho a ensuro
2: se ni mo nya dos
0: se ni fie en ma dos ne cars ni we na se envura ensuro
2: no ba fa ya na ni mo sandi
0: na na ni mo nya yesika e mai o sika o sha we sika ne cars ni nyuma o se se ni mo nya no wu a ebi ni yem aha
2: sira kra
0: so shrane ka di dim me man ho ade bi a ho wo mi a control bi a chat e hoa hoa na
2: kwam bi wo ho hu yi a
0: aha
2: obekọ na ja no mabusuam
0: aha
2: wo hu
0: o hu na ja no mabusuam se ne pa na sika o bi e ho no bek wo hu no han biem han na enkane a no toto bobo ne dem light na ni ko light of ukre light of buy ne generators buy five papa na yes sir this
2: wahdie na woni mu mu a wo yi won wo
0: ho twa ho ase lo ane twa

0: mpemha
1: mpemha na na mene kwabena kese ya
0: adwen ya adwen
1: na na ma me no chese se da me pese me tene no nana
0: sa
1: emwa na na na wo nya biwum
0: okay
1: na na wayade
0: all right
1: wayade
0: all right
1: wayade wayade pa
0: all right any ohian sambo
1: wayade
0: ya moye samba na all right mama radish up pa wayade aha dish